lar wang wang aduh ambak-ambak mati wis tuwa nirbita ora kena digampang dulu basah kadangku lo kapriye di Antisura senajan patih tuwa saka ing wirita nirbita ora kena digampang layake yen wong wis tuwa ki tenagane ora akeh sebanyon ki sengap-ngap sebanyon kuwi ora bisa obah lo nirbita kaya jago tarung wis nganti rong banyen tenagane ketingal siwutuh iyung ger anakku lanang Antisura dawuh pangdika Rama mrene-mrene aja cedhak-cedhak men kadangmu suruh basa supaya nandingi nirbita kowe tak kandhani rene semisih sing rada adoh